wanum na kopi 60 no eye nhira from 60 to 34 na ye no me na eduru ba bia wose mi awurade member wose dan na wonnem Lamentation 337 wose bone ne papa bia no wabeba mi awurade minim ho ahwe eni ti Isaiah 54 awurade se mi anam bo wose ifo so won sei awurade ni ti mo dre na ono wo tua obi alaka said in adwuma tie because Galatians chapter 6 verse 7 bible no say said ye wudua na no anoba mu atua eni ti mi ni adua ne ye ne wo twane ye die wudi afa no enya kra Sodom and Gomorrah kai hu openfo awrade di jahye no Noah bless so akra ya wona dakro awrade di nsi ensu yire fa no awrade ehu sankofo we mbo a mino mi enu begira he ye wa na roma afo sankri ba afo se koto nyom ebu ko road no bu nyina ko wuye ka ne ko na awrade nim so mo ye roma afo wo se da sam di we di atre ne fo a wo obone fo so begira he fa ya oba besia wo ta kwe supu ya wa jiri so ba sakra a brand here with you be yirachi tesa wona wo de otadu mo odra peters wonim noma wo fe ana no no bia kodi obi yirachi kumasi abonte so ne ku abrand here no wa nane ya pa ni trip wonu ya na akoshia sekan a wo kono ebia na wo de wan koshia sekan no akoshia doma machine ne ya spark ni wachi wona abo se wo se wo ye mahogany so ye tikyo bone ya wudie wunya so aketu antentem obi yire obi kunu he a jaman ya bosom som ne konkonsa ne moja hwe agua ne adwama mo menia se wote sa bɔne we mu a ene dai bɔ mo de sa wote ne no a wo ba sa kira wagyere papa papa mrate ne maba wan kwala kitikiti kotwitwa ka akotratra mu a yeduru kwantifia ne akotwitwetuo ne asekan ena no bosom kwanta ho draba bia bus bia ekɔ wro bo ye papa ba ko no ti bus bia ose sofo sofo ni pandan wo ba ba ko kan na ba ko de pese de si drive na tu kwa chi na e ba ko pege AK-47 na wonu ma na wako ba 70 years wose so fo media bi hu AK-47 na nam ka tell me yere se 700,000 ye de ko won famla na sika de wura duru hamde na de ama no odofo akore duru papa enje ne papa ndi sika ne ma na wose 300 na papa na tie free so no won fan ka ho me na me tu me kwa na me sika 700 wo beti ma sha me se 1 million papa ise wose obie na na ketesi ya boneti kon wo kan a yoro fo What's your shuffle? Me na na ko subscribe. Epa. What's your shuffle? Abey o me masem. Eya no wosam. Ne nessa wotime ne otwutwutwu ani asekande foforo taizi. Mo amuti nkofo de, mo twutwutwu ani asekande from of dai. E nessa wotini ya, awurade do. Awurade do. Na Genesis chapter 9 verse 4 ne say do o kemo jaguo no onam ni papa papa so de e beta ne mo jaguo awrade ka sa bi kire Peter wasi Peter de o twese kan no ono so bawu wose kan no eni te ne sa otwetu a kan wo se tuo no u bawu otuo na no u bawu wose kan na no eni te ba awrade ka sa nkyew ma awrade fa asem ya me kan sun tuofo na bone a wutim sesa oba ba si a wudi ukuru nam nuro so enuro so enuro so okura nanti nuro so sama obeda obesum da ekurada nantwie pam edie na wogye no wiase edie pa na opese ukuru de mawo efia wani abri beblebe kura ye nsie wo adara ha wo sa adana ha wo hasia japadie nti wo fom osumsum boso pa na wo fa bansiri da wo pe ei binia ewa woni numa wadi nkwacha wadi nkofo krocha wo fa wira gba wira gba jama ya che fo krocha gba che mewradi tufo Sayire 1 pound wo kunu 1 pram pram pram pram pram na ma nyakopɔ bi asasi ma nipa 20,000 kɔ hye ene dom function rachie ne maba wa tua guso abrantie bi dem wo kunu sɛ mi na wo te ho na ni ha ha ne ho sɛ ɛtia me nua abrantie ma wurade nkasa nkyɛ no ntufo ma wurade kasa nkyɛ na bible sɛ bɛma bi transfer ne ho nsuo gu fɔm kwa awurade kunu no akwade to Genesis chapter 38 ene ti hye wa blabo ye na ma wo na ma kɔ no no ɛfim da fa kronkron ye fa som awurade na ebra ke ye nim sɛsɛ ne ebra etia atem wo kura ba ya owo ho wenim da kura awurade baba empo de ebesi awia dum ye no me no mie no ye nim de ebesi anum la me sa me no mie no ye nim de ebesi anum be no sia me no mie bi ye nim tienka ye bɔfo ye ye mranti bre na ye ma ye ni na ho wati wa gura dwama na che wa fa wi na chia che enam pra twenti ablanti e kodwale a ne mo ba fo kura wenti mi fa ntofie nipa gura dwama ya na obekɔ draw store ne ya pega condom na si soro na ya kyerɔ soro champion asere wi e metwo na mla che ne maba wa ma duma valentine day nipa tum gura dwama ya ma condom no shoto na me bɔ mpa ya temu da urade ohwɛ na se ɔma weekend ya ɔmla valentine because o won kɔ phobia wa

0: kwasia driving no wo sha kura ne kura ka se adan na wo driving kwasia driving sha no a akan ha no no nim she bi akora no wa hu wo dia wo de papa pai mu asoso papa pai mu ana wo driving sha kwasia driving it was say wa no ka kire person yes bi enu sa me shira mo mun shina mun kofo next stage no na ejuma ni discipline ni me sha ko paint in private car nkwara de bekotu okofie ne yire busa hye ne wanya adwuma no se dabi adwuma we dia me first bomb ayato abome no second an hwe ya olma e matu bro wasisi wa yaw yane a
1: yeshira
0: ah gabi mani je ne ho se wane ma me bi na ye adwuma na adwuma wo ye no eye fufuo fufuo reso ne adwuma yi na ketua de ye won jelad be jelad be tuahwe won di di ho free na ketua ne so ye na maame no ade bi ye bi aso bo nyoro bata ho maame ni muni mpa wodi ti kwala na tem rofro ti we ba na ko we ba na ko na girl ba ko won maame na tena 15 years kese wa fina ni on fa maame no what me fa pain no fa no nya de shiwa ma me say han ya de pain shi u ji mi ni ti bonto kura ni ba ya tete wa mo ni ate pain no onya ma me ni nya ka bo shi me u di mayi ka ho a me ti ka ho an ka ye eti ma me ni di me ndi ne nai di na tem a no ka kire ma me ni say ma me ni san fa de tin ka na ma me ni ewu wani ma me na 15 years and then kakran kakra wa to kuma se plot we si ni 2 rooms wo mo ntumi antena nyina nko ene binum ne nam tonshuo nyambotre nyabre ma awurade jai ma awurade wo si wono na awureto ye dei ewo nu otia eti wo si wo yawo ye ne a
1: yeshira
0: yeshira
1: otan ye ne a
0: se wo tan ye so a
1: ye preso
0: ye preso
1: o se ye din a
0: wo mo se wo din a
1: ye nya aka
0: ah wo dia ye se wo din wa yaka wo ni wo kuma yaka wo bla yaka wo ni anyere wo ni na yaka wo se wo ni na yaka wo danfo wo ni na yaka wo church member wo ni na yaka o bible ni se se wo se ye din a
1: ye nya aka na ye se wi ase fi
0: wo su ye se wo din praise se worship wo gai kini a wo bo wo gai emeku a wo dwane wo gai youth no wo gai yebie ya no tie o kakra bi asole no wagai ene na numle wutie awurade wo hu mbo awurade wo hu mbo
1: amen
0: wudi ya wafo mu na no atia wo waye bibia mena tu se didia bible no se se wo wa hu nyansa mfa nche no a wagai wo soro so wo fa so de nche wo da last quote first peter chapter 3 verse 8 to 12
1: ba kuye
0: nti asura bia kuye odo
1: ahombrasie anybody fefri
0: anybody fefri bia koye odo ahombrasie anybody fefri
1: na wie ye ne se
0: na wie ye ne se
1: nya nya adwonkro
0: munyina nya adwonkro
1: muhunu emma mo ho
0: muhunu emma mo muhunu do mo ho se enuano
1: mo ye mo hyehye mo emma mo ho
0: mo ye mo hyehye mo mama mo ho
1: mo nyina ahombrasie adwene
0: mo nyina ahombrasie adwene
1: mo mfa boni ntobie boni ka
0: bo sem kese ma bible no mo mfa boni entia obia bone suka
1: enso momfa oye ntua oye ka
0: momfa oyawo so ntua oyawo ka
1: nemo munhira
0: nemo munhira
1: we no fra mo se
0: se fra mo se
1: munhira
0: mo magin jira ona afa bompa ye breti wa wa bi na ka kire wo se o ba fra ne bode fache honhun fiti sa breti ko woni wunu bia ya ka asole ya utim sentiti twedi esese utinu wasafunum we chai dia bompae bompae bompae bompae kechire urade jumedi esese utinu wasafunum die obi ayenti we chai dia to ho efiem wonkuma anom wonshonom wonuanom wonu woma yayaka ejumem baabi a wusu ejuma wonu obi nkasa wo ho na so utin yakopon asole fie bompae kechire urade bompae kachire urade omo bodo fache anybody fefre hun

0: chia anointing wey mm. na je se wo mo mo nto special wey no e fa so fun echi dalet e urade hu ye mabo
1: amen
0: christus of christus of for wo mbi wo se e urade adwuma na mo ye ni sey ye na mo ye ni sey ye na mo ye ni sey ye adwuma na mo ye ni sey ye adwuma na urade owo bre ene adaje a odi hwe nkwasiafo ni anyansafo isha gwerade
1: amen
0: urade betuma hwe wa mu wajimia ye concert sa hwe no ahwe no ahwe na so fiase ase wo ba ubenu hu se wo ba wiase tie na obati ase sofu we isu kwache no sofu we na no achia ukonkren ye difu egu a o ma no achia tia anyansam ketua ebobi di chirawa na yemashu na ishanke urade se wo musa yale ya na wo maso na sagu ene ukonkan ya upa so daya to sese ya wo sabeka
1: bebre
0: vi se wo ma mfa kwampa so ene di ya urade adwuma so urade so ba bo wo ma to from ishanke urade
1: amen
0: urade wo wo tampa wo ebra Abel nini nu ya Cain Cain kwatwe sika ya where ni se wo kuni nu ya Abel no Ewurade nya bere hwe ne saa enti saa na
1: right sir
0: hwe na manu kuni wiye wo kuni wiye ye pe ensa na wo funa ba no ba babusa nse wo nu ya Abel e wan Ewurade ba nyina no ni se Cain ne ku Abel na so bebi saa no Adam ekoti diaba ni biye die urade ohuhu eso hwa mani di fi se urade wo kasaka kraa bi ishake urade
1: amen
0: ti wo ye sofo wo se wo fro ho di fo na se wo tie mi a ye urade adwuma no jani wo fi se sika e ye urade dia onu no che ena Matthew 16:26 so se so nipa nya wiase agyapade nyina no ohwere ne kra sana babo ne kachire ana gidifuo ne nipa ti wiase amopese moye ntam nyam ho no moye careful isha gwerade
1: amen
0: na kwantia eye musuo ukotu nsuo kokko na disika koto account mebla wonya adwuma koto bank ho na woni misa ya krono ana
1: krono
0: isha gwerade
1: amen
0: sofa to etam abetna etam so wana wa obeka nyankopan sem with that quotation ena oteso ena mebia to wana mehwe no na de metia ne se wo ya baba wa ena obetna so chef chef onkwa na na etam ni nyina asa wo ya baba wa na so ni abrantie bi eye ye fene sei umbra for your friend simple
1: worship
0: worship na sa baba ablantie na dwene pese sesa bra beto nsuo worship e bia na ship na wotu ho no jona betnim
1: nai
0: na sa jona na betra ship num no beto nsuo na mi nyimfiri ho e bia na ye entrepreneurship enipa ntimi ma wo nkyen bra beto nsuo na nipa nshase ya mla wanchanyo
1: chunipa mao
0: woye sofu na woye fellowship tiniye pao na se fellowship ni ntumi nina bila na minyi yona na abesha ship ni mnifriwa eno ti radio na suna ship saa wana wa with that quotation
1: debi uni time
0: babo onika se diya wanyankupo asuma nono eke wanyankupo ansam Hallelujah.
1: Amen.
0: Osidi onyankopan soma no no. Eke onyankopan sem. Yohane ne kan ye. Ana John 15:7 so aka se samotrem mu na mensam so tram mu a. Mu besre bibia mu pe. Na me awurade meye de ye. Meye. Tienie pa. Esanchirani di nipa ko ba bia ene ho kwanse oko oba ba sia munukunu se kapre osoda not ya solve yetota non ten wire ɛde hwehwɛ sɛ na wade bɛyi meanwhile no ɛkwan a ɛkwan a ɛda ho tiatia ne sɛ

0: bia wo de twro number na wo CD ne so no busa ni pakro no a wo ti CD ni free nchan no na twro number na wo so na fre na pe bi to nchan toria pechi Matthew 10 verse 10
1: transfer jan no nani
0: itiba yesu christ na ni yesu ka se 550 16 ni mami
1: sister ose dan kwa
0: ase dan kwa
1: na hwe
0: na hwe
1: bi baba so ase ni
0: sano bi ba yesu we be ka kire ni
1: se chefo
0: o che chefo we
1: ana ba na menye
0: ade pa ba na menye
1: ne menya dan kwa
0: ne menya dan kwa
1: ose ni se
0: ana yesu ka ase
1: ade do be papa ho ase
0: ade na obisa me papa ho ase
1: ba ko pe
0: na
1: ye
0: ade we nkwa na ye
1: na so pese okonkwa mu
0: na yesu ka ase so pese okonkwa mu ana o ka ase di mransham ni no so
1: ose ni se
0: ana ni pa ni hu mransham no na ose ni se
1: dia wa yefa
0: yesu mransham no do so
1: ana yesu se ni se
0: emu dia wa he ana yesu ka ase
1: dia se
0: de emlasha vuna ese
1: eniawu
0: eniawu
1: nseya wade
0: nseya wade
1: makro no
0: emakro no
1: yada se krumu
0: iniada se krumu
1: diwaja no nani
0: diwaja no nani ka emi mame pa
1: amen
0: na odi diwaja no nani no de abeka ho
1: sa
0: na waja homeda no
1: hmm
0: homeda no so na urade ka san ko bi kura to anke nsi na bo ni ade nku no na su yesu christo abreso na nu mu no yesu christo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho Minia, send us a womb, what dear pan down with Brassia. A more dear pass of Yassi. Blow, one more wassail, call him papa, papa, papa. One more blow, one more wassail, Cocosadia, if he sent us, that's one.
1: I was a 14th century,
0: Minia, Cosway,
1: Emma,
0: or say, Barbara, say, Ma,
1: Mutim, all fast,
0: Mutim, all fast, somewhere, Radim,
1: when a tenant,
0: you ain't a tenant.
1: Do what I don't know,
0: Barbara say, Bonsam Cashema, Yanko Papa. Was it, do what I know, Nenny?
1: Na wani mlanse ma.
0: Bible say ye ni mlanse mo.
1: Ikan ya.
0: Eh, Exodus 12 ho. Na urade be she ho. Tuase wan.
1: Ye ni mlanse mo.
0: O se mlanse mo.
1: E
0: di kai
1: wo mu.
0: Bo she ye di ade.
1: E wo mu.
0: Bo she mu ni say, u be che.
1: O
0: be le.
1: Awon na wa.
0: Oh Lord, show me the temptation no. Ya buade. Bro mas. O se, we ni mlanse mo kia.
1: Bo na wi.
0: E be wi o ye. E ti mlanse na mo wo mu ye. Buade.
1: Yes.
0: Mlanse na wa. E wo mu ye nyina mu ade.
1: Na wona wale sa
0: sense. Na and son what you made anyina che. Na uko Colossians chapter 3 verse 20. Abrante wuti sam no na wotrotro quotation shi no. But made say obeshia Bible no. Na say wonder wu ade wa fiase abuade.
1: Sa.
0: Wase say Colossians 3 20 no
1: she. Ma.
0: Osa
1: wuti ma
0: Bible ni se mo ma wo sam.
1: Ajida
0: ho.
1: Na wena so radian
0: pro say. Emra se me so radian ni me say. Ubedi waja no wonani.
1: Ey,
0: ubebu panyini.
1: Imu do.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: For Bible is some ma wo sam.
1: Ajida ho. Na wena so radian
0: pro say. Emra se me so radian ni me say. Ubedi waja no wonani.
1: Ey,
0: ubebu panyini.
1: Imu do.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: 1 Peter chapter 5 verse 5.
1: 1 Peter
0: chapter 5 verse 5. What she say?
1: Emo fra ho brase.
0: Enti Bible no tretie. Aso da se mo fra ho brase.
1: Mo fra ho brase.
0: Aha.
1: Sala na mo fra so.
0: Enti Bible no se sa de enka san kire mo se. Sala na mo fra so.
1: Ngo mo se pani fo
0: asa. Hey, ena ga ga fra se. Ye fa ye ho nche pese da.
1: Bida.
0: Wa so na dwo. Wonyi se yes ya no otuba. Otu ti se gele a ye din suo gusu no.
1: Kani gina.
0: E fe no we change ni din no.
1: Yes.
0: Kwasi men no wato atwene.
1: Ampebio
0: akwasi bua kye na daabi
1: daabi
0: afi ye frena muchiwato
1: yes
0: gayoyo
1: yes
0: bonsam nana
1: yes
0: jo tapoli
1: hey
0: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen ono okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra ke fi o se akwasi ba mon kan che sa akra no yale o so ma se o de no lie
1: no lie hey
0: adi no lie
1: onya dia fo
0: na first Peter 5:5 for say
1: e mo fra ho brase
0: o se mo fra ho brase e
1: na mo mo fra so
0: ni aso ya bo fra na wu ade ni aho brase a ene tie nsam ye ba wo nje ba o se sa na mo mo fra so
1: mba mo nshepa ni fo ase e
0: mba mo nshepa nyina se
1: na mo nyina mo fra ho brase e
0: praise God
1: hallelujah
0: aho brase ye ntumo
1: yes
0: e wo sa kura bi anya bi
1: e di bi fra
0: discipline
1: yes
0: e kura bi a bo discipline nya adwuma no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: e kura bi a na bo koma obu nya adwuma wo mu no e kura ni ntumpon da
1: da bi da
0: Ura kromwa wan omo park efu
1: yes
0: e kroni ne toilet school dinosaur nyina pa because obu ani ani di ani mti wa hinu boda ura obi anko koni ma riba no leba no obi anko
1: obi anko
0: eti mimi ura krom na se krono emu mra tie ne baba wa muwa dia na mpanfu wa kromo nso muya ho a mi ura krono ma wo se sa kro wo mu suba wo mu wo mni
1: yes
0: o se sa na momo franso mo fa mo nse penyina se
1: na mo fra ho brase
0: fra ho brase ho brase ye ntumo
1: yes
0: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase ah omo mo blo mo ho ase no mo kwa ni mu papa
1: bebre kwa
0: aho maso ni a hanta ni jeye ni a kesesem no ene me urade ma na buka ne za wingula
1: eh
0: eni e tre mi nton
1: 7 years
0: jimura 7 years miria to aso
1: ai o se mo nya mo fra ho brase
0: o se mo nya mo fra ho brase
1: mo so mo ho mo ho
0: na

0: Dia ɔde ne ba baabunu ma awade
1: no. Ti baabo no sɛ, dia ɔde ne ba baabunu ma awade
0: no. Wɔyɛ
1: no
0: yie.
1: Wɔyɛ no yie, hallelujah.
0: Amen.
1: Ti baabo no New Testament nim kra no, Awurade ntwaamu. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ɛfiri Genesis ɛna ba blessed so ayi history nim. Ɛna ba prophet nim. Ɛba Amos prophet nim. Ɛba Major prophet nim. Ɛna New Testament so afɔfele. Sɛ dia ɔde ne baabunu ne baba abunu ama awade no
0: oyɛ ne yie
1: na kyese New Testament ni nyina no still ena ne agya na ade ade ama awade eti awade se de ne ti awade wo nti wan hyehye awade sa awade ya problem ama nimpa na mmo gumu hallelujah se de be ya oba ene bema betuma ken ho abom na na sema o ka sa mo ngo sha sase aso ama no ai abam nti no awade wa nyira nwale tawete se de na ye asofo ayire ye ne a ye ntimi nwale no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Che, but Genesis na man. Genesis chapter 2:15-25. Onyakopɔ hyehye awade. Kama. O se sei.
0: Na wade nyakopɔ de onipa ne kodua.
1: Ewade de onipa kodua edi ntro mo.
0: Se ɔno no nwɛ ho.
1: Se ɔno no nwɛ ho.
0: Na wade nyakopɔ ehye onipa no
1: se. Na wade nyakopɔ hyɛ onipa hyɛ.
0: Tro mo nwɛ nyina di bi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ko 24 na mame.
0: 24.
1: Aha.
0: Santi
1: santi
0: na obalema beje neja
1: santi na obalema awurade da wade enti ana osese se obalema beje neja ene ne na
0: na odina kobata ne yire ho
1: na odina wakwa ye dade
0: akobata ne yire
1: ho akobata ne yire ho to aso
0: e na waye ho nam kro
1: na waye ho nam kro
0: na obanu obanu dadaja
1: na wonbe nu no
0: ade dadaja
1: ta nshata awurade dinda ete awurade sese awade no hwe Genesis chapter 4 wa Genesis chapter 4 verse 1
0: verse 1
1: aha
0: Keni Hebel
1: Keni Abel
0: na Adam hunu ne yire Hawa.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Adam hunu ne yire
0: Hawa.
1: Hawa nshake urade din.
0: Amen.
1: Wankaso hunu ne mpra ho.
0: Dabi.
1: Adam hunu ne yire
0: Hawa.
1: Eti onyakopon hyehye awade ma Adam ne yifu meboa.
0: Yes.
1: Eti Adam ne yifu awade no onyakopon na ne hyira na de so.
0: Yes.
1: Wono na ba Adam ti wono na kofa oba ne bre no.
0: Sa.
1: Eno hyira so na beye oba na okunu. Eti wose Adam hunu ne yire
0: Hawa.
1: Eti Adam na ne yire ye Hawa. Ne yire ne Hawa dado. Hallelujah.
0: Amen.
1: Etu obi ka tell say dia ba na omukodi ya no. Eye Adam fa ifwa. Na oye trofo because o fa wo yira enye dwaman ne wabo.
0: Dabi.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: So fa wo yira enye dwaman o.
0: Dabi.
1: Etu wo say Adam ho ne yire. Etu o Jacobo bo ba na ro den ble be ma no.
0: Sa.
1: Sa ne yire. Etu edua ba na omukodi ya no wa mfa no. Enye say Adam ko fa oba ye dua ba na si duro num.
0: Babu na nka ne sa.
1: Ke emi ma me ba. Babu say mo nwire ntira de ya kire no.
0: Sa.
1: Wo say Adam ho ne yire. Na oyade ai
0: na onyinsane
1: na oyade ade
0: onyinsane
1: ene de yehu ya yiro
0: dabi
1: yehu ya mpra na yenyinsane
0: sa
1: bible no se adam ho na yire na onyinsane twaso ai
0: na owukin
1: na oyade ade
0: owukin
1: ene so de yehu ya mpra na yawukodwo
0: yes
1: yehu ya mpra na yawukwa me
0: yes
1: yehu ya mpra na yawu ama eti onyakopo hyehye awade e ma adam no ko first Corinthians chapter 7 verse 8 to 9 ya hwaso ma me
0: first Corinthians 7
1: I 8-9.
0: Paul tu awalefo ne sujafo fo.
1: Paul tu awalefo ene sujafo fo.
0: Na meka meche sujafo
1: ne. Ene na wonyakopo. Ehyesa awade enti wo se. Wo ka tira sujafo ne ekrafo se.
0: Eye ma won se wotena wo se me.
1: Enye ma won se eye won sa nko wotera wo se me.
0: Na se won tumi hye won so
1: a. Won tumi hye won so a.
0: Ene won wale.
1: Won wale. Hallelujah.
0: Amen.
1: Enti awade yade awade ne je ho pa.
0: Yes.
1: O se won tumi hye won so nti.
0: Wale.
1: Wale. To aso e.
0: Na ayesa obe wale.
1: Babu say yesa obe wale.
0: Sense ho be yenya.
1: So obe tra ho no abura jaman.
0: Yes.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Aha.
0: Na o say ayesa obe wale.
1: Ayesa obe wale.
0: Sense ho be yela yela.
1: So ho be diade. Eti Proverbs 18:22.
0: O say de wonya ayile no.
1: Eti Babu say de wonya ayire no.
0: Wonya de papa.
1: De wonya mpra.
0: Dabi.
1: Hallelujah.
0: Dabi.
1: Say de wonya ayire na nya ade papa dia. Na che say de wonya mpra no wonya ade bone.
0: Yes.
1: Bible said the wonya yire no wonya de papa
0: no wonya wade ho ani so
1: na wonya wade ho de ade
0: ani so
1: ani so hwe ko John chapter 2 verse 1 esa se urade na ni je wade ho nti Jesus Christ kura ba asase we so no over ono akasa kwa yefrase
0: yes
1: because awade ya de urade de je ho ye papa papa
0: yes
1: it is all your brother baba oda se utie me na utete wo yire ana se utite ukunu waja ukunu ya ya ya waja wo yire ya ya ya na na se wote ya na se wo bura dwaman na se wo nya wadre se obe wale ya wo problem papa papa
0: sa sa sa sa sa
1: wo si de wo nya yire no
0: wo nya papa
1: eno so de obi nya yire a na wo nya de bone
0: Oye ne bon sam.
1: Kɔhwɛ wadeɛ sam wo wɔtwe hɔ. Kɔhwɛ trad, kɔhwɛ sɔhwɛ wɔfɛ. Chɛte wadi din.
0: Amen.
1: Ɛma ya bu mɛma, na mɛma ya bu mba. Ɛnsɔnɔma ya bɔ ya bɔsɔ. Ni ye di ya ma no ma chi ni ye gua wadeɛ. Ɛne ye di wadeɛ na kɔye gold. Ye tɔ ya ma no. Ɛti ye tɔ ne ma ɔba bɛma no a. Na bɛma no hwɛ nkwahyia ka ɔkɔbɔ ya. Na ɔba ne jimi kakra bi a. Na ased abɛm. Etu amema na sika ya bam chaka wadi di
0: amen
1: ni akwachia oba ni achichan koko asi ni ekuno because enoko wale oba ya di be 26 million 10 million
0: yes.
1: 5 million
0: yes ye so akura no
1: ye to akura no hallelujah
0: amen
1: na kwala na dani gold ne diamond
0: getri
1: na ukobo san ka wei na so oba no betra wo nche na so ka ba ko no ka ba ko ka bi no ka nan a e dia na besi ofie ho chaka wadi di
0: amen
1: Take quotation na mami.
0: John chapter 2.
1: Ah, verse 1.
0: Kena yifrusia.
1: Kena yifrusia.
0: Na ede to sumi ensa no.
1: Na ede to sumi ensa no.
0: We share from Kena.
1: We share from Ahifa.
0: Kena. Aw Galilea.
1: Ah, wa Ahifa.
0: Galilea.
1: Galilea. Aha.
0: Na Yesu ne ne me mami
1: o. Na Yesu ne ne mami yede ade.
0: Ewo ho.
1: E je san se awade e awade ade ji hu nti. Yesu ba ono akasa bo ni ketem kotena yi awade ase.
0: Ai awade ase.
1: Awade ase.
0: Yes.
1: Se se awade ne ji awade ho pa.
0: Sa sa.
1: Ele dia wadia ho pa. Enti mletie no maba wa. Mumwali na munyan plantie no.
0: Ei.
1: Bachira, bomodi sachira wagen. Hallelujah.
0: Amen.
1: Che epistante chapter 4 no. Epistante chapter 4 no. Verse 9 no to 12. Che the Bible ne ka.
0: Sanka 49.
1: Aha.
0: Kichemu
1: enkron.
0: Enkron.
1: Ekodumienu.
0: Ekodumienu no.
1: Wase sai.
0: Benu yase ne baako.
1: Bible no sai. Nipa mienu ayesere baako.
0: Ebi se won bre market ya won ma
1: o. Ta se won mo kobre e dey time a anaje won mo wo ho a aketua pa e wo ho e ma won.
0: Sa.
1: Aha to aso e.
0: O se na se ohwiase a.
1: Na se nipa mienu nam na baako hwiase a.
0: Baako be ma ne yon.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Oba do okuru da ho na anaje baako yale a. Baako de baako bako hospital.
0: Yes.
1: Na won so a won wale ya won go da ho no. Wo yale anaje a.
0: Muntum chiwa.
1: Nketenkete ba chewu. Ubewu. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ye ti na Bible no, Awurade de ji awade ho no.
0: Yes.
1: Wose nipa bia no da na do a, wo ho beye won hye.
0: Beye won hye.
1: Hallelujah.
0: Yes.
1: Na ba ko yale ya ba ko de ba ko bako hospital.
0: Yes.
1: To aso e.
0: Wose na ba ko fu a ho yase a, obi nka ne ho no.
1: Ba ko fu a wo da na na do, ketenkete chiwa.
0: Obi nka ne ho no, e ma ne so no enue.
1: Enue. Hallelujah.
0: Amen.
1: Eti, to aso e.
0: Be na so on ba nu da
1: na ba bro se on ba nu da
0: wo ho ye won hye
1: wo ho ye won hye
0: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
0: on ba si de na ye
1: won hye hallelujah
0: amen
1: June July
0: eh hey.
1: Weather na ye cool
0: eh hey.
1: January December
0: ati
1: je fo bre
0: yes
1: mun wale na mun yan pratue no ka emi ma me ba
0: amen
1: wo si se nipa mi enu wale no da wo ho ba ye won hye
0: na ba ko fo de
1: na ba ko fo de
0: be si de na ho ye won hye
1: o ba de na ho ye won hye
0: Na so bitu omu baako a.
1: Na ebetu omu mu baako a.
0: Ba nunu ni bedi asie.
1: Ni enu nunu ba dia de ba ka bom ni na di asie.
0: Na homa ebo ahoma ebo homi ensa no ententem.
1: Na Bible say ahoma say ebo homi ensa.
0: Ententem.
1: Na chese oba nu okunu ene ba.
0: Yes.
1: Ahoma ebo homi ensa no.
0: E
1: ya oba nu okunu ene ba. Oba nu okunu wale ade ebeka oma ya mi ensa ye ba.
0: Yes.
1: Eti urade die because o tuo Jacobon na ni nshira pa ni yefunu mu ade.
0: Sa.
1: Urade Obo ni obo awade se nipa firi mu mla na mo metra ni yensom no
0: yes
1: wa mo pransa yennyem ni yennyimu
0: dabi
1: shege urade din da
0: amen
1: eti malaki chapter 2 verse 14 malaki chapter 2 verse 14 shege urade kene wo malaki chapter 2 verse 14 no
0: malaki 2 verse 14
1: aha
0: wase Na mo kase.
1: Enam dia so.
0: If say Urade ye woni omrantibre mo yire.
1: Ebla mu jira ho for better for worship.
0: Yes. Sa.
1: Urade ye mu dansini.
0: Sa.
1: Ene for better for worship ni nyadwuma.
0: Dabi.
1: Shake Urade din.
0: Amen.
1: For better for worship no. Enya adwuma. Eye for better. Ye pade ye denko a.
0: Ye denko ade enwuno ba ye mpe.
1: Bema adwuma sey a na oba ahyase ne obi hebu. Wa ba so be man so adwuma sase ase e kosura no wa sase e di nkwase asam wo fie
0: o fa bi ka ho
1: hallelujah
0: amen
1: opia ho ba chi no num no aba fie 12 o'clock
0: yes
1: na adwuma sase e kosuru nti wo di man sam kire ne yire
0: sa
1: bible ne se bra mu jira ho amoye for better for worse no awurade aye mu dansini
0: sa
1: hallelujah
0: amen
1: to aso e
0: o se awade ya wonu mlanti bemo ye tam dasini
1: awade ya wonu mlanti bi ochira o mlanti yiri mu a na kese wo fi awade anu na wo wale
0: fo wo shaka wa no
1: onyakopo jina finfini wo
0: sa
1: eti for better for worse ena ne eja de ne ma wo se wo na kureye ne dia mede me ben ma onkwa da nyina no sabla na awade ya mu dansini
0: yes
1: eti se kotru ba bi na sa wo jawo yiri wo jawo kuna wo problem
0: yes
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Twas why?
0: Ona na wotwa ne nkontompo.
1: FSF ba ni sa. Enye uja uja na se uja ukuna. Ana ugu awade no a. Ensofo a mugu awade mu ntie.
0: Ei.
1: Ena fofo a mugu awade mu ntie. Bible say, so ugu awade na enye awade no na wotwa ne nkontompo.
0: Otwa nyankopo nkontompo.
1: Otwa nyankopo mu a.
0: Na wotwa ne nkontompo.
1: Na wa betwa urade nkontompo do watra sase wesu a. Wa uja jireje. Twas why?
0: Na so ono no hokafo ne wapam yele.
1: Na se, wo so ono no hokafo o, ade wapam yele. Woni na pam ahyebo. Eti mu fa wade ne nko awieye. Ena busua bebre egu kofo wade.
0: Onwo ba nti.
1: Wo high court wo kohwe. Hallelujah.
0: Eba ma nti.
1: Eba ma mu nti na.
0: Amena na to
1: na so. O twaba.
0: Da bi o.
1: O ka se eba ye papers ne dia corporate pressure complaint. Dodo aye pe.
0: Epe mena na to
1: na so. Ema ba. Hallelujah.
0: Amen.
1: Woni baby abawa adena ko fa bi mrano
0: mepe ma nena na to na so
1: ndi ma nye nipa na ma
0: dabi
1: eti se sister ne mo bla ne nwa na no ntre se gua wade ano
0: dabi o
1: ya da to aso to aso e
0: wa se dunum no na ba ko pe na wo hunhum ka ya bi
1: aha
0: na adena ba ko na ohwe nyankopo ho ase fo betumi
1: ya sa
0: eti nhwe mu hwe mu hu ye mu hunhum ho
1: hallelujah
0: na ntwa omna ntibre mo yire nkotompo
1: nkotompo o se hum hum mo nimpa no ene ye sawo ewiasefo ene apetition snapper wade no eda so wo ho
0: oh
1: where the need go because acquire your first of ma mema no bon kwasiaka no ese na komam etu obani din kwasiasem kakra bia na koma na hura kosoro cheke urade din da wo se urade no wacha no ne hweye ntu ko Hebrews chapter 13 verse 4
0: Hebrews 13 4
1: Hebrews 13:4
0: Muni awade ani.
1: Bible say awade ye ninini.
0: Na mu awade pa ho fin.
1: Na mu awade pa ho de ade. Efi.
0: Se nyamamofo de.
1: Efi say adwamamofo de.
0: Ne awale say for de.
1: Ne awale say for de.
0: Onyakopo bebu ona ten.
1: Obi a waja me yire. Obi a waja ne kuro onyakopo bebu atan.
0: Yes.
1: Ye ntia urade pa awale jaye. No pe awale say ye. Every am a friend a be de ade. E be mu no.
0: Sa.
1: Shaka urade din.
0: Amen.
1: Wo say
0: Muni awade ani.
1: Muni awade ani.
0: Na mungu awade mpa ho fin.
1: Na muni munyi ade ade.
0: Mungu awade pa ho fin.
1: Eti munya. Sofo a. O church member. Aba chretre, one ne kunu. Aware sem akira wo. Na ne kunu no enko wa so ne binti. O ka chira ne sa wo ne sa ba ko tu senti dua wo ntwa. Na nkonko ja ne kunu no. Sofo wo tie me tie ne ye pa. Bible sa awade ye ninini.
0: Me ngwa wade mpa ho fi.
1: Ma ye ngwa wade mpa ho fi.
0: Nyamamofo de.
1: Na adwamanfo.
0: Ene wale sey.
1: Ene wale sey fo de.
0: Onyame bebu mate.
1: Ene ema bebre. Egwa wade mpa ho fi.
0: Yes.
1: Ye kunu ma wale wo akotra burukire. Wotu kwa jale kunu wo gana akotra burukire bura jaman.
0: Sa.
1: Be ma so jale yire wo gana akotra burukire bura jaman. Enkra tanti.
0: Sa.
1: Wodi obi a wale wo ha bro wo kunu wo ha. Ene ede ba ewiase ede wo ko. Say papers where I'm found go heaven. Shake your head in that. Bible say, awade adini ni.
0: Mengu hunfin.
1: Mengu awade hunfin.
0: Say nyamamofo de.
1: Efi say jamamfo de.
0: Ana
1: wale say for de.
0: Onyakopo
1: bebu wo maten. Eti obi a waja no kuro obi a waja no yire. Wa na mosumo obi a wade agu.
0: Eh.
1: Wo problem papa papa papa. Wo problem papa papa papa. Na Intina Exodus chapter 20 verse 12. When Yakopo de ne mla nsama di kan ba no wo twro shem emla sama di kan ye o Yakopo de ba wo Exodus chapter 20 verse 12 no bon power guonti hwe o twro shem sey
0: de wo jare unani
1: Exodus chapter 20 no verse 14
0: wa sey nsaya wade
1: enye de ade
0: nsaya wade
1: e wo Yakopo wade ne mla nsama di kan ba no wo twro shem
0: sa
1: sha wade ye ade ye ninini
0: sa
1: ba ye nwa wade mpa ho fi emye ma wade enye chenchere na nkofa ha wo bebere mla yen
0: sa
1: yɛn kɔ bɔ nkwasiaka wa awade ho onyankopɔ nipa na ɔbɔ no no awade bɔ no wanye ne hwee
0: sa
1: eti wo so wo de ma consider bible sɛ consider
0: te so
1: hallelujah
0: anye le so
1: ase wo de mbɔ ɔdene dodo
0: sa
1: sister million wa dan
0: hey
1: wo ba no wa ye diamond hallelujah
0: amen
1: 30 million wa dan 20 million na ma no na yo oba bi tumi ka kire ni kru se eh
0: me bo den
1: angelina kra me ho ofese ne no
0: sa
1: wono kra ye kwa ne ho ade ne ya gen 65 million na me ni angelina me kra de 8000 kra de mabusha fo agi uye kra
0: wo
1: ba kwa hia ke emi ma me ba
0: amen
1: na okru ba kokot 8 million na gu na fe oba tra wade na hia na wo sha sia se wo ye adwuma tete ka no a na ba didi obedie
0: sa
1: ana ma wade ani guno asofo am yesa sika ni nyina ma enkrofo de abenu koku ni moto asolo ko a different rush no mo ye dede o wade asenso safo no omo nshambrepu no mo hwehwehwe do final kisino puau
0: 5 1 na shim
1: na ye bu ekete mu ye ko hallelujah
0: amen
1: etu onyakopo de ne mra shamba no wo tro shem sheye de ade en sheye wade ebubu ya wade seka wa neba no Deuteronomy no chapter 5
0: verse 18
1: no
0: na ensaya wade
1: na wasa atrashim mlasa first one ebubu ye no wade seka wa neba no wasa atrashim
0: sa
1: senye de ade
0: ensaya wade
1: ensaya wade hallelujah
0: amen
1: eti shadia bi oh Proverbs chapter 6 32 verse 35 Proverbs chapter 6 32 to 35 ana numu ye janu mablati ye so wa kofia kwa kwa ye oba ho ade na ne maame ne papa a charge o na de o mbaje no okoye oba ho ade a bible na ko ni tu bible no okoye oba ho ade a de ne maame ne papa be kase fabla bia fabra fa ko ma won o kase fa petesi bla fa petesi ko o kase snap fa ko o kase nsa fa ko o ke na ntwe adwan bibi bia le be fre na ne eja beba a wo se wo je no fa ma no en ka tu ye Kristo ni nti untu snap babo na nka ne sa ka emi ma me pa wo se fa mamra ma dia mamra dia de ese no etu ko na se o se dia wo je no fa ma no tintina no na obeje wo pesa wo dane ni sika na se o se wo mpena dia na koma mu pe no fa ma no na fa o yire ko na fa som jemla hallelujah
0: amen
1: etu onyakopon wo ja ware ya mutumi adema na ene ya ja wanfa ma sofo wo wanfa ma sofo wo na wo bitumi ye ne yire ho ade wa aburochire ne maame ne ne papa ati gana hanim ho ahwe ne akwa kwafa obi maame abegina ho se ne maame sha wade we etwa 5 years kura na urade na ehu awade ne mobo sha ga urade din
0: amen
1: etu hwe Proverbs chapter 6 32 to 35
0: wo se the offer a yire no anyti
1: bible se esa se urade na ne gya wade ho nti no obi ofa obi yire no
0: anyti
1: hallelujah
0: na do yesa no
1: he bible se obi ofo obi yire no
0: wo de se ne kra
1: wo ye de ade
0: wo de se ne kra
1: ye ofo obi yire no ye ka se woni tie a wadwene nya adwuma obi agya ne yire wo tu kwa wo na woni atie hallelujah
0: amen
1: udi obi yire chi sa chese wo na woni Peter se ne we aloma Peter se wo na woni me we bible ne se menka kire o se de ofo obi yire no woni ti to aso e
0: ye sa wo de se ne kra
1: na wo ye sa wo de se wo kra
0: na e ma ne nim guase ne obi
1: bible se obi ofo obi yire no e ma ene nguashe ene obenya twaswe
0: na hohura no ompepa
1: na nim guashe no awurade mpepa da obi ofo obi yire obi oji obi kunu bible se wonim guashe
0: ompepa
1: da wona mane yetere wo mana mane yetere wonsha akra we ne papa na okofa awura bi obi kunu a ye chi ne hwe na ma nani ase nyina papa ye no hallelujah
0: amen
1: wo se wonim guashe ompepa da
0: sa
1: he o dia uduru ha uduru fie na ho na odi abusha se ablantia bia na ote wo kofa obeyire ma ye bo no no ye be kire wo efie no e wo ha hallelujah
0: amen
1: o si di ofo obeyire no to aso ma me
0: o si oniti
1: waniti
0: na o de se ne kra
1: o de se ne kra
0: na e ma ne nim guasie na
1: obenya ofo obeyire ana obi oji obi kunu no e ma ne nim guasie na obenya
0: na ninkunu ni obelema bufuhie
1: bible se ninkunu ani obelema bufuhie
0: na awrato da no emfiri mu mfi
1: na awrato da no omfiri mu mfi da judgment day obi ofo obi yire ni obi ofo obi kunu ani obi a wo sheya wade aware sheya fo bible say judgment day awrato da no wo mu mfiri mu mfi da twaso e
0: asi
1: hallelujah
0: amen
1: wo se wo mu mfiri mu mfi da
0: sa
1: eti Jeremiah 23 verse 10 Jeremiah chapter 23 verse 10 ana no mri agya no Esabia ya ka cha mu fa ya djuma o 23 verse 10
0: o se na aware sheya fo
1: na bible say aware sheya fo
0: asha sasase no so ma
1: asha sasase no so ma look at the Ghana
0: and
1: aware sheya aye ti say fo ju no ade a ti na ade a senyina ya wale gum na egugu ya she ya wale tell be kan ho na 20 nsu agu etitem bia mekuso a meka sɛ kurobi a ɛna dwene sɛ ɔkɔgya ne yere ɔkɔgya ne kuro menua wote nsɛm yɛ asakyera sakyera papapapapapa na awurade nkasa nkyerɛ wo na awurade ɔntuufo wɔse na awaresɛefoɔ adeade ahyɛ asase no so ma toaso ɛ
0: na nome nti asase no di abobo
1: awaresɛ yɛ nti asase no yɛdeɛn
0: ɛdi
1: abobo halleluya awaresɛ yɛ nti asase no yɛdeɛn ɛdi abobo ghana asase yɛ asɛi nyinaa ɛnɛ yɛduaduane a gye hyɛ de fertilizer gu aseɛ nyinaa yɛ awaresɛ yɛ aba asase no di abobo ɛnɛ kookoo kora gye sɛ wode fertilizer gu aseɛ ne nyinaa firi wɔyere wɔ mpra wɔkunu wɔ mpra boyfriend girlfriend wɔmpra wɔmpra mprapraprapraprapraprapra waso tetetetete yɛ obi di obi yere kyi yɛka hwekyerɛ wo ampɛ sɛ wode bɛyɛ adwuma mepɛ kotasyene baako ɛkyerɛ sɛ wokɔyɛ ɔba ho ade a gye sɛ wode kɔ a sɛ wode nkɔbɔ nkwahyeaka yɛ wɛden ansa na nyankopɔn agye atom mepɛ kotasyene baako ɛkyerɛ sɛ sɔfo atumi gyerɛ ɛna ɛne agya tumi de obi ba ma awareɛ ɛberɛ a ɛna ne agya anim ho ahwe mese sɛ menya saa kotasyene wei pɛ me nɔmɛ 0243 325517 wonya kotasyene baako kora de ma mea mɛgya preaching meturo challenge ama bible scholarships no nyinaa Matthew 19 no wɔse sɛe
0: wɔse awaregya yɛ ho asɛmbisa
1: awaresɛ gya yɛ ho asɛmbisa
0: na farisifoɔ no bane nkyɛ bɛ
1: ɛna farisifoɔ no bɛsɔ no hwɛeɛ
0: sɛ obi wɔ ho kwan sɛ
1: obi wɔ ho kwan sɛ
0: asɛmbiala
1: nti ogya ne yere
0: anaa
1: ɛna ɔboa se wɔn sɛ
0: monkeka ne sɛ
1: monkekae sɛ
0: ɛfiri
1: mfitiaseɛ
0: no ɔbɔ ɔba ne bɛrima
1: no ɔbɔ ɔba ne bɛrima no
0: ɔbɛrima ne ɔba na ɔbɔɔ wɔ no
1: ɔbɛrima ne ɔba ɛna ɔbɔɔ wɔ
0: na ɔka sɛ
1: na ɔkaa sɛ yɛnti
0: na
1: onipa bɛgya n'agya ɛne ne na
0: ɔde
1: ne ho akɔ de ade akɔfam ne yere ɛti wohwɛ a ɛna ne yɛgya wale a ɔba ne ɔkunu wale a ne yɛpɛ nti awareɛ bi a ɛwɔ abusua fie no wohwɛ a ɛnta nyina tɔkwantɔkwa bɛm paa because ɔsɛ ɛna ne agya no hyɛ mo wale a mofiri wɔ mo mu na makɔpɛ mo ho baabi atena nti aberante a wote wase wo fie ma ne nya wo de porɔpɛ na kɔpɛ baabi pa tena na wo nua no mmaa no bɛgu awadeɛ no ka ɛmi ma me paa me nua ba a wode wo kunu akɔtena abusua fie bɔpɔ foforɔ halleluya na confusion bɛbɛ ɛhɔ wɔse na ne agya moka mo ho bɔ mu a monkɔ ɛna ne agya ɛka mo bɔ mu wie a monte mo ho mfiri wɔ mo mu na monkɔpɛ baabi ntena monkɔbɔ mo sesee mako koraa na mobɛpotɔ na mobɛdi a ɛwɔ awurade nsɛm halleluya toa so ɛ
0: wɔse yɛnti nipa bɛgya
1: ne
0: agya ne nena
1: hɔnɔdenehoakɔbatanyerɛna
0: kɔyɛ honam kor
1: wonyina akɔyɛ honam baako
0: nti na wɔna so nyɛ baanu
1: bihalleluya
0: amen
1: ɛna ne agya ade moma awadeɛ wie a moyɛ honam baako o awarefoɔ monyɛ honam nti a aberante ayɛ ama woyere mfa wofun kakra halleluya
0: amen
1: ababa wayɛ ama wokunu mfa wofun kakra adwombɔne tiɛ ne ɔba ne ɔkunu obi ntumi mfa ne yɔnko fum
0: dabi
1: hyɛka awurade din da
0: amen
1: adwombɔne nti ɔba ne ɔkuro bi ntumi mfa ne yɔnko fum wɔ sɛ ɔmɛ no bɛyɛ honam baako aberakye a wobo wo yere ma awurade nkasa nkyerɛ wo halleluya sɛdeɛ wotumi mmo wo nipadua no saa ne awurade so wokasa kyerɛ wo awurade wɔmfa yɛ bɔne nkyɛn na ɔnsiesie yɛn
0: amen
1: yɛn a yɛafom awurade woyɛ mɔbɔ halleluya
0: amen
1: fiti saa berɛ yɛnsa kyerɛ a yɛadwen awadeɛ ɛyɛ awurade ammɔ sɛ ɛnyɛ problem o nanso nnipa ne yɛwɔ mu no ɔba adwene nyɛ bɛrima adwene nyɛ halleluya
0: amen
1: adeɛ se yɛ awadeɛ pa titire ka ho yɛ abufuo halleluya
0: amen
1: awadeɛ ɔbaa sɛ ɔhu sɛ wobɛ wokunu wɔ soro a na waba fam halleluya
0: amen
1: wokunu ba fam a na wo so adeade woakɔ soro na sɛ kɔyɛ negative plus negative a na pɛgya wom halleluya
0: amen
1: na bible sɛ awaresɛyɛfoɔ bɛgyina dam wom toa so ɛ
0: nti deɛ onyankopɔn aka bɔ mu
1: nti deɛ onyankopɔn de abɔ mu no
0: hwɛ na nipa bi antetem
1: hwɛ na onipa bi anyɛ deɛn
0: antetem
1: ɛnɛ hwɛ sɛ na ne agya ɛtete awadeɛ m
0: awoɔ nti
1: wokunu nam nim sɛ ɔwɔ sika o saa ɔno hwee yɛse wɔnam koraa na ɔprikyiprikyi wokunu saa menim sɛ adwuma no koraa yɛne deɛ o saa yɛse ɔno na ɔwɔ adwuma mu a ɔyɛ somasoma no wokunu saa private kaɛ a wɔbɛware ɔde baayɛ sɛ anyɛ ne deɛ a owakosua bɛtumi a bɛrima wei pa de na sɛ wakora de ɔde kɔfa yɛboa nkaɛyɛ bɔga papa bi sɔre a na ɔde kaa ba bɛsi a wagya bɛrima wei akyiri de akɔ akɔfa koa wei bible sɛ deɛ onyankopɔn aka bɔ mu no sɛ yɛhia o sɛ yɛaho kyerɛ o ɛma nnipa biala woyɛ ɔhene o woyɛ president o woyɛ sɔfoɔ o wona bible no wawowie ne nyina gu tiri mu a bible sɛ ema obiara nya diade entitim so aso e
0: ose ose
1: ah
0: okache anu se
1: ana okache
0: anu se mose ema ikwase nya nya awade
1: ana mose si ma kwanhye ye nya awade
0: ose won se
1: ana ose won se
0: makumade nti
1: makumade
0: nti ana mose ma kwanhye
1: mose si ka se
0: mo nya mo yire no
1: ko jai wo yire
0: le fimfitia se no
1: le fimfitia se
0: na kan te sa
1: in the beginning Genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwem no na kan te
0: sa
1: o sa Hallelujah.
0: Amen.
1: To aso
0: e. Etimese mo se.
1: Ntimese mo
0: se. Senye ajama mo nti.
1: Uyira nko bo adwaman, ukura nko bo adwaman.
0: Na se uja no a.
1: Na se uja na.
0: Na wa ma ona sa wa die.
1: Ti awa die mu. Eye adwaman ene owuo. Ye beba ho. Hallelujah. So uyira nko bo adwaman e utim ja no. Ukura nko bo adwaman e utim ja no. But opa utim fa wa die. Hallelujah. Utim opa utim ye die ade. E fa wa die. Because o si yan fa yan fom so nche se de ejo wo soro no se de ade
0: ade che
1: na de che na mo de che na o san ko ye bia o dia utumi ja no hallelujah
0: amen
1: because o si mo ni adwamanfo ani afra
0: sa
1: ani aware se yefo hallelujah
0: amen
1: no bia o ye adwamanfo wo mumu ne de mo nyi ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi o ye ne tata so na se o di woni hu ne ba ko mi erum ye sa o sa o ji no afri wa bla bom ade amakwan ma wo de ja ye ba ye adwaman ana Roman 7 no so tuaso wa hama me ana ukọ Roman 7:2 ne so a owuo ade so tum tete awade yem ye nkan ho tuaso wa heha Roman 7:2 no wo so ba wo show kunu ase ye de ne kunu mra ade ade achechere no eti so kunu no wu a otum wale na se ne kunu wale ne kunu wi di a wonye de ade na so fa de kunu achi a aya ware sha ye fo na babu so ware sha ye fo so beja wo chefa o jata die num twaso
0: ose
1: aha
0: enti mse so nyaja monti
1: anyaja ma monti
0: no bi jana yira
1: no bi jana yira
0: no wale fofura
1: no wale fofura
0: masa wade
1: hallelujah me yiru nko anya me de meja no wase wade
0: ne papa
1: wase yiru mume hallelujah meja no wase wade mikru num wi waja no wase wade etu na okọ wade oso to bu ase bo mpa ye na ma wani de ho na opre na okọ fa de ye mfa na duru ba bi na se wuntimi na se wankọ bo jaman wanwu na so no me sa kwan no so jaina bible say why are we say e for na obi na obe wale die twaso
0: e say for ne say ne say
1: na suafo ne say ne
0: say sa no nipa na yirentam tie dia
1: na suafo say e urade say sa no nipa na na yirentam tie dia
0: na anya say wale
1: e na urade e na na che say nsa say ye wale aha
0: ka che won say
1: na ka chere won say
0: anya nipa nya na betimi agi we
1: nipa nyina na betimi agi
0: di won na odi ama won
1: ande won mo odi ama won
0: na itutufo bi wo a
1: na itutufo bi wo a
0: wo won sa
1: bi wo na yebo wo a ye bone se onu de oba wi aso ma wale bi ne paul na wa wo ti akono wo mu de ese se wale
0: o wale ye
1: ka emi ma me pa
0: amen
1: ye wo bi wo a de oba akura betumi ada ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bi wo a de bema bi beto ne nche mfie nu modumi eh eh onfa ho oba bi wo a na ma ne nikura ne bema so
0: sa
1: bible se wo onu sa nipa ne de eni tutufo bi wo awrade na ne de ama won se won mo de o mo nante sa me ye nwale na wa wote nka se se se wale de
0: so wale
1: o so wale to aso e
0: o se e jitu fo bi su ho no ma
1: nipa bi su ho a
0: o so yin ntin wa ye won sa
1: obu ho a o so no heaven ntin won pe se be ma bi ya be ha no
0: sa
1: heaven ntin won pe so be bi ya be de ade e bi no paul to aso
0: o se de obeti ma ji we no
1: ntin wa obeti mi age no enye nhye
0: ne by force
1: on for show hallelujah opa no wa wale o mpe so a me nwale e wa urade nhyem na mom so we are watching so wale na ko buruburu jamai dia urade no be di no nyonyonyonyonyo check out urade din da
0: e
1: tin wa bie kwa to ama ho say untu me sha ho so nti ye riade
0: wale
1: wale hallelujah
0: amen
1: aha to aso 19 no for 19 no mami verse 19 wa kai ho
0: verse 19
1: aha
0: di wa jane unani
1: verse 19 no
0: aha
1: aha sa lo ka verse 19 ye di wa jane unani to aso
0: sa wa say di wa jane unani
1: aha
0: Abrante ne ka che no se.
1: Na Abrante ne ka che.
0: Ba di enya so.
1: Mi di enya.
0: Di na ka bi.
1: Di na ka bi o.
0: Yesu ne se.
1: Yesu se ne se.
0: So pese konkwam a.
1: So pese konkwam.
0: Koto de awo.
1: Koto de awo.
0: Fa ma ehiafo.
1: No, koto de awo nyina ba ehiafo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ha check out radi din.
0: Amen.
1: Eti First Corinthians 6:9.
0: First Corinthians 6:9.
1: Chapter 6, verse 9.
0: Na wo nimse wana won tene no.
1: Bible se, wo nimse wo ma won tene no.
0: Enko Yakobo ahindi mu.
1: Enko Yakobo nche yana.
0: Ma won ada o.
1: Na ma won ada o.
0: Ajama mafo.
1: Ajama mafo.
0: Abosomsomfo
1: Abosomsomfo
0: Awade sayefo
1: Hallelujah
0: Amen
1: Let us hear ka omo mosoma bosoma Awade sayefo ka ho
0: Yes
1: Hallelujah
0: Amen
1: Colossians 3 na verse 5 for make catchro Ana Colossians 5 verse 3 no so make catchro Sia ka abosomsomfo a enye kwa ku firi nom ɔmo ɔmo gya ɔmo yere nam na ɔmo gya kuro ɔmo nyina yɛ abosomsomfoɔ te sɛ kwaku firi nom ɛte sɛ ayi antoa nom adwamanfoɔ nyina te sɛ saa mmerɛpɛm no yɛbɛpirikya fa adwamammɔ ho wedeɛ nyɛ adwamammɔ ho asɛm aware sɛ yɛ ho asɛm ne yɛka
0: saa
1: wɔse ɔmo a monte nya nyankopɔn ahemmie no hanom adwamanfoɔ
0: aware
1: sɛ yɛfoɔ wɔyere wɔ mpra wɔ kuro wɔ mpra meyere nkwa nyɛ meyere soba nyɛ me kuro nom wi me ɔnom nsa ɔyɛ basabasa wonkɔ asɔre nti magya no bible sɛ wokɔ 1 corinthians 7 no a ɔso so ɔkɔ wale na sɛ ɔnimpo no ɔnye ni a bible sɛ nyaa no
0: saa
1: na ɔno no nte aseɛ sɛ wo no wokɔ asɔre ɔno so som bosom nti ɔno no bɛkɔ a bible sɛ ne deɛ ma ne nkɔ ka ɛmi ma me
0: paa
1: na wo ɔho ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a womɛyɛ aware sɛ yɛni
0: saa
1: halleluya
0: amen
1: na bible sɛ obi ɔbɛware deɛ yɛgya no no ɔno so ɛde ade obi gya ne yere na sɛ wo so wokɔfa
0: ɔsa awadeɛ
1: halleluya
0: amen
1: abrɛ bɛrima no anaasɛ wɔba no nkɔ waree a wɔyɛ aware sɛ yɛfoɔ
0: saa
1: sɛ obi gyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ de a asa ɔba no a ayɛ firi ɛde ɔtumi ware bɛrima nso saa ɔgyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ a ɔba no tum na mmom sɛ ɔmo mmie no no wɔnwale wɔnwale na sɛ ɔkɔ ware a ɔba a ɔne ne kuru ntam atete na ɔmo nko so ɔmo ka asɛm no na ɔkɔfa a bible sɛ ɛde ade
0: ɔsa awadeɛ
1: wɔse yɛ awadeɛ enti revelation chapter 2 21 to 22 no revelation chapter 2 21 to 22 ɛkae hɔ na afei atoa adwumadiɛ ne so
0: ɔse
1: hyɛka awurade din wɔsɛe
0: na mama ne berɛ sɛ
1: onyankopɔn so ama berɛ sɛe
0: ɔmfa saka mfiri nagya mammɔ
1: mu fasa kyerɛ firi ɔgyama mmom
0: nanso wansakyera
1: wansakyera a
0: hwɛ mede bɛto mpa so
1: halleluya
0: amen
1: bible no bɔne awurade de wɔm bɛto mpa so judgment day na wahwe wɔn ɛyɛ aware sɛ yɛfoɔ ne adwamanfoɔ halleluya
0: amen
1: ɛdeɛ nti awurade ɔmpɛ sɛ awaregya yɛ bɛba mmɔfra no ntie o because ɛda ne yɛgya no awurade de nkwala no ma mo no mu na wɔ sɛ motete akora nom akora no bɛyɛ wɔbɛsoro awurade halleluya ɛti wokɔ proverbs 22 verse 6 a deɛ ntira awurade mpa awaregya yɛ no Proverbs chapter 22 verses mebusam
0: chabofo ne kwan amfaso
1: nti wose ena ne agya no mono mon kira bofra kwan a onya dia na ware sɛ ye ba mo mo be da kira kora ne kwan
0: dabi
1: etu hwe nkwara aye stubborn nyina awari jaye ne man kwara aye stubborn
0: sa
1: nkwara street children sa ba nyina fira awari jaye
0: sa
1: papa ne mama ne jaye dadadada mɛma nso wɔ su bi wɔ yɛ mu a yɛnkwaseɛ su
0: sɛ wɔgyae me deɛ a
1: wɔne wɔbaa ne gyae a
0: nkora no nso ɛnamɛhwɛ
1: nyankopɔn bɛhyew rof halleluya
0: amen
1: ɔbaa ne gyae wɔama ne nkɔ ne baabi nkwadaa ne
0: yɛwodeɛ a
1: awurade bɛhyira wo papapapa sɛ aberanteɛ woyere gya wo na ɔkɔ na wɔfa wo ma na wohwɛ wɔn hyerɛ nka wo papaapa wɔse kyerɛ abɔfra kwan a wɔmfa so
0: na sɛ wɔnyini a
1: wɔnyini a
0: wɔmfiri ho
1: ɛnɛ abaatan ɛne baatan bi wɔ ho a wɔbɛhu ne ba ɔsɔre na onim no ɔbɛba na nkwala no nyinaa da
0: saa
1: yɛne tam yɛde hwɛ nkwala ma nkwala yɛ stubborn
0: saa
1: hyɛka awurade din
0: amen
1: bɛte ɛti ɔba ɛne bɛrima kyerɛ abɔfra kwan a ɔmfa so
0: nasɛ ɔnyini a
1: ɔnyini a
0: ɔmfiri
1: ɛna ɔkristo hwɛ first peter no ma chapter 3 verse 1 to 6 na yɛfa nkwala no deɛ no mɛtoa so
0: saa petro womɛdi ka nonsa ɔsɛ ɔyere no mmɔ bra pa
1: bible sɛ ɛyere nom ɛmmɔ bra pa
0: na saa la na mo ɔyere nom
1: saa na no mo ɔyere nom
0: mommrɛ mo ase ma mo
1: ara halleluya
0: amen
1: awurade mpa ware sɛ ɛtoa sɛ yere nom mommrɛ mo ho ase ma mo amu kunu nom
0: saa
1: toa so ɛ
0: na sɛ ebinom antie asɛm no nso
1: a sɛ obi antie nyankopɔn asɛm a
0: na wɔfa ɔyere nom abra ba papa
1: a ba wote fie mu no yɛahwɛ wo ɛsɛdeɛ wo ne wo kunu seteɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ wo ne wo kunu sɛdeɛ ɔma wadeɛ no seteɛ na yɛkɔn dɔ awadeɛ
0: saa
1: halleluya ɛnɛ deɛ kristofoɔ ma paa wadeɛ fie bi mpaa obitum ka sa somasi ne ne yere nti menwale da toa so ɛ
0: sɛ ɔbɛhwɛ mabrabaɔbɛhwɛ
1: mabraba ho teɛ
0: so
1: ɛwɔ suro mu
0: na momma hyɛhyɛdeɛ nyɛ honam
1: ani momma ma hyɛhyɛdeɛ nyɛ honam ani deɛ mɛsawɔ sikahyɛ mpatia ne dresendresen ɛmfama a wadeɛ no nkɔsi hwee toa so
0: ɛhalleluya
1: ɛnɛ ɛma kɔ awade a yɛde kɔpa ahonyadeɛ halleluya onya ka a fama wo kunu onyade a fa bra ɛti deɛ ne kunu bɛtɔ ama ne bia wɔ menim siste bi ne ne mpaboa kɔ 38 wɔda so firi bi gum ɛdeɛ kɔ na agye ne wɔ wiase Hallelujah.
0: Amen.
1: Oba be share to me cotton to ma less by 1.2. Na ne kuro na ma pe bo share kotuan college school fees. O se mo ma mo ma se se de
0: enya hunama ne de.
1: Enya hunama ne de. To aso e.
0: Ma nya honhoma ajuo.
1: Ma nya honhoma ajuo.
0: Eye ko.
1: O Christo ni ba ma address nya simple.
0: Simple.
1: To aso e.
0: Na se na sa hu se na ne bo ya din.
1: Sa hu se se no. E na ne bo din. De o de wo share for fofo wo ha no. Awurade wo hu ne share ne bo din.
0: Ne kata hu
1: ni. Na je se de wo share ne bo din na wo hu no. Awurade wo hu share ne bo fo.
0: Efo.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Enti nsha de nipa hwɛ. Demo hwɛ de Onyankopɔn yɛ de ade. To aso e.
0: O se na sana titimlemu no.
1: Titimlemu.
0: E ma kronkron mo sum Onyankopɔn.
1: E ma kronkron papa bi sum Onyankopɔn
0: no. O mo hyehyɛ wo mo ho.
1: O mo hyehyɛ wo mo ho.
0: Ebrɛ wo ho ase.
1: Ɛso pɔ wo mo ntade nyina akyi ne ebrɛ yɛ ho ase.
0: Ama wo kronu.
1: Ama yɛ kronu. Me nua ba wo bu kronu ana.
0: Hmm.
1: Bible sɛ kronu ne etire. Nyɛ sana wo kan. Hallelujah.
0: Amen.
1: Kristo ni ba wo bu kronu. Ojidi ni ba. Kramo ni ba wo bu kronu. Ukuru ka ba ko no ka mienu o ka mi esa no to aso e
0: o se sana sela etie abraham e fere mi
1: wula sana sela etie abraham
0: e fere mi wula
1: ene kristo ni ba fere kunu ko si papa kojo papa dada bla kojo wo se wo fere ni wula aha
0: ono na se moye papa
1: ene se wo ye papa
0: na mo su ahun die biala
1: na wo su ahun die biala
0: moye nema
1: moye de ade
0: moye nema
1: moye nema itu ko Ephesians 5:25 na yen kan ho ko hwe progress no mami ko progress Oko Ephesians 5:25 na wo se kronom so monno mo yere no
0: sa
1: se de Kristo so da asafo no loje no ho mai mai ablantie ya do yere ya kokoro yere
0: sa
1: ka sampa kire wo yere
0: oh
1: be ma bitum bie na no me kra me ba wale kra no na majuri ya me ma hu de ye yam koye ho ade be ma kwahia ka emi ma me pa
0: amen
1: ma hu de ye ya me koye ho ade kokoro yere ka sampa to ne tirim e ma pa kokoro na mama so pa krokro ye mi obi nyina pa krokro awale fo mo ka sempa ma mo na wade na ngu
0: obi to mo ho
1: ah wo si mi no mi anu nka ya wade ya mom
0: sa
1: na ye ngu na ye nkyere kwa ya nkwala nge de ade na wade na gu no e be ta na mi no mi anu atete nkwala no
0: da bi enye yi
1: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se betre di onu
0: chemudu ba ko
1: wo se sei
0: Abaframpo
1: abaframpo
0: wadin nene ye ne ehuno
1: ye de ne ye ne huno
0: se na de ye beye
1: ye na de ye beye ye
0: na atene
1: hallelujah
0: amen
1: nti nkwara no akwara no ewo ena ne yagya nchan a ena ba me ye hu sha akwara wei suban she ne wo mo she tie no
0: sa
1: agya te san kole ena te nklan akwara ne te kumase ye beda ne atete akwara no
0: enye ye
1: hallelujah awade na gumo bi apai ni wei
0: sa
1: enkwala etutuo wonkofo so nyina ya wali jaye ena wali jaye yetu anke do akabeti pay tutong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blatie se waga wo ba bi wo promise wo ba bi wo promise sister bi wo promise bla bi mini aba bo madre se so nwale ya waga wo yiri ya ya ya mankole ya droye basa basa basa basa basa Twaso, wose akurampo yede ne ye na ade ade.
0: Aboframpo.
1: Aboframpo.
0: Ne ne ye na ehuno.
1: Ehuno. Afi ye huno wi a, ne ya tenetena kora no.
0: Sa.
1: Ena ne agya na ebetena sia tenetena kora no.
0: Mm.
1: Sheke urade din da.
0: Amen.
1: Ne ya tete akora no. Na chadio bi. Ewo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
0: Proverbs 17 verse 21.
1: Wose sei.
0: Wose de owo okwasia no.
1: Bible sei. Se wa mfa wani anhwa wo ba na wo akora ma ne beye kwase a
0: de wo kwase a no
1: aha
0: onya awrehwo
1: a wo ba tene ya che wo ba wakonum wi
0: yes
1: wo ba na akobɔ kro no ayekunu no
0: mm
1: bible say ena ne agama ntena sia ntetimu mayie na se wo kɔ wo kwase a
0: wo nya awrehwo
1: wo nya awrehwo akora ne beyi ne wo kɔ yekɔ winhyani hallelujah
0: amen
1: to aso e
0: wase na anije biala ni ho ma ejejentue agya
1: bible say anije biala ne ho ma dejentue agya na nsana akwara be ejejentue no na jese na ne agya ntiti wo mu ye
0: enya bra ma no
1: ene ye ntia ye ma o
0: dabi
1: ye frem kwala no junior ene ye junior junior
0: mm
1: senior ene ye senior senior
0: mame ya
1: mame ya
0: eurama
1: mama eurama dresh mama dresh hallelujah
0: hmm.
1: Ye frem kwala no ma kwala na ye tabata bata bata bata Ele obi dia obi bo.
0: Dabi.
1: Tane no ye body ya yetu me chew ni a show. Ye wi ade akoro poto a chiro papa say body say no ayenti a show. Na papa sa shwa ka ho.
0: Mm.
1: Ene ba ta kwa sia etumi ko ebo boswo ako school ko one ne pa teacher say so nim na do sa kemi baibie wa awurade wo hu sa ba tan ne mobo
0: amen
1: awurade wo hu sa ba tan ne mobo chadie bo proverbs chapter 10 verse 1
0: inshallah no me
1: Bible says in Shirane no me.
0: Solomon mebusem.
1: Solomon mebusem.
0: Obanyansafo.
1: Obanyansafo.
0: Ema naja enije.
1: Oh, obanyansafo. So tete obama, oye onyansania.
0: Oma naja enije.
1: Wa wani baje. Oba tete obama na kosku ahwe no. Akra beye lawyer, obedi sofo. Akra beye judge, obeye MP. Akra beye secretary, bank manager, ukọ bank wa. Yesi bank manager ma mini, man baby man ntra. Ai na wana wani nyia na.
0: Onije.
1: Eti aya na under 20 blaster for bobo no. Sa obani makelesia no mo a akwani nya na
0: ni baje
1: hallelujah
0: amen
1: oso obanya otete obama ne dane onyansafo a wankasa wani baje o wani baje
0: no bakwasia ye ne na
1: wrewo o se ye papa no manwo ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo o ewo ma 24 ne 28 omo tu ye gu ye no o se ena omo ho chire omo pa because omo anhwe na ye yetumi aboa won
0: omo ye mabo
1: minya memaw na so bi ni ho
0: yes
1: ano na ma mashia nya sa se e wose me so me ma ma wo no me ye dey
0: hwe wo mo
1: hwe wo hallelujah
0: amen
1: to aso e
0: obanya safo ma neje neje
1: obanya safo ma neje neje
0: na obakwasia ne na wrewo
1: na obakwasia de tem bia o ma ne na yuro ho sa sem bi proverbs chapter 29:15 proverbs chapter 29 verse 15 tete obani ye pa eno obitum de abanoma ekọ wale obi o ma kwai ma ye ntia abanoma no akura ne de anya obanti na asori a odini pupupu tie tie asembo progress wo chapter 29 verse 15
0: abani enimka manyansa
1: abro sey abani enimka emanyansa nti akura wo jimi ahwe no
0: yes
1: abani enimka emanyansa to aso e
0: na bofra wato no sraha no
1: abofra yato no sraha
0: oguni na nim asa
1: nkwara ne bo be yato wo sraha
0: pehwi
1: ye ntia won enani ye jati baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de uba ha ya ni ni agro hallelujah onu ni ndi agro obese so nkwase agina gu ani mase bata ni jimi ya wajimi uba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ya de ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sra ha no
0: o ma ne na
1: nim gua ade ade
0: gua
1: se o so uto akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam e na waka kire wo wadamfo no se wo ye kwase a afi na wo na ugina hwe wani matwasi aso kobo ba no aso afeli shege urade din verse 17 ne sesey
0: tretena wo ba
1: anti bible say ne sa ni nti no wo ye ba tan a tretena wo ba
0: na
1: wa ma wahome na wa ma ade ade wa ma mo hwe wa mo mama mo ko school an kese no ene ya besi fie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa ma ma wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa ma mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nche hallelujah o sha kura na kura ye se o be hwe ne na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade ma ne tenase. Hallelujah. Enyini che. Because nkwala ne sofa, odo onye obema ho. Oni bi, obeden. Etu ye ba tan ya utie mi na. Na sa wale sey aba wadwunu ma. Hwe ye papa papa papa papa. Enkwala ne awurade de ne ma wonti. Ano waso sey, enya wukunu, enya oyere. 17 no, wakai ho.
0: Tenetene oba.
1: Tenetene oba.
0: Wa wahome.
1: Na wa ma wa ade ade.
0: Wa
1: wahome.
0: Na wa ma woni okra anika.
1: Na wa ma okra ade ade.
0: Anika.
1: Anika. Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
0: Wase.
1: Aha.
0: Emfa atenatene nkame abofra.
1: Ti Bible say, emfa atenatene me nkame abofra.
0: Na odi abahwe no a.
1: Na odi abahwe akora.
0: Ongu.
1: Ongu. Aha.
0: So odi abahwe no a.
1: Na odi abahwe na.
0: Obaje ne kra afra sama.
1: Obaje ne kra ade ade.
0: Afra sama.
1: Afra sama ndo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Solomon David ibewu no friend ba Solomon wo tu ne for chronicles wo
2: utie
1: wose me ba me kọ sura urade unyankopon hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade ehira wo ena ba tan sen ena ye bie ya no etu ya ba fo se ye ba ensuro unyankopon hallelujah
0: amen emfa tenatene nkame
1: abofra bible se emfa tenatene nkame abofra
0: na
1: wo dia ba hwe na ena international school bebre ye yi ema afirim
0: ye ja bo
1: Hallelujah. Mm. Because teacher ninu kohwe akora no a. De ma me ne papa ne baba be yen no. Eti akwara ne sey a, eno wa ne sey wo sey wo school. Akwara ne so omo mle bebre omo nyi omo di ne wo school mo. Eti se teacher ni na ntia wo ba no a, na che sey no anu no. Eti wo sey akora ye to ne sra ha no.
0: Ogun o ma me ni mase.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: To aso e.
0: Wo sey na sey wo di abahwe no.
1: Baba bo sey wo di abahwe na.
0: Ongu,
1: ongu.
0: Wo di abahwe no a.
1: Wo di abahwe na.
0: Wo je ne kre frasa.
1: Na eno ansa na wo ji akora ne kre frasa mando. Enna ba ta bebre nhwi ye ma ntia ma no bebre anu mwi. Ebi numa kwa ya akwanyisafu wu. Ebi abokro no ya chiwo ya kuwa. Ebi the prison. Hallelujah.
0: Amen.
1: To aso e.
0: Wo sey meba.
1: Aha.
0: So akoma hunu nyansa.
1: Wo sey meba. Se wakoma hunu nyansa.
0: Makoma beto meye.
1: Makoma beto meye.
0: Yela nso mani baje.
1: Ah ah ah ah ah. Ma nso mani baje.
0: Na me sa wa ho besa pe no.
1: Na me ho besa pe me.
0: Se wano eka de tene.
1: Ah, se oba pa ejina kupa jani no wo kenya nkupa asem.
0: Sa.
1: Oba jina ya fa de sai. Eye MP no jina parliament. Na wo kasa. Wo hunu sai.
0: Hmm.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ma me bi ka cha bo se sofo. Se me mansia ma wo won no. Akemum ye no kura te se wa. Akameda ankameda. Ibia ye wi no mfo mikro na mewo nkwala na no gyan me etibanya ba ma bia ma na ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi mu a sabra no enye na ene tete because abe ma 18 16 14 ne 12 de sa wade ne nguya na wo so mutum ya de ye ka emi ma me pa
0: amen
1: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
0: da bi
1: ko ye ema adwuma so ya ba ya o so ya be ma o wa di ade meme dwuma eti to aso
0: verse 24 no
1: ah
0: awrusie na wotini ni ajabedie
1: bible say awrusie ana wotini ni na ajabe ya di
0: ade na de owu nyansafo no
1: bible say obi dia la owu nyansafo no
0: ni ji ne ho
1: na ni ji ne ho
0: ma waja no na eninye
1: bible say enti ma waja no wa na eninye
0: ma de owu no ni awrusie
1: hallelujah
0: amen
1: ana no hwe proverbs chapter 23 no ama ne akai no proverbs 13:24 what kai ho proverbs chapter 13 verse 24 proverbs chapter 13 verse 24
0: verse 24 no
1: aha
0: wo se de okra na ba no
1: bible say obi okra na ba
0: no otane ne ba
1: ye ka se okra ba obi a wo mfa okra aba enye de ade
0: entia okra
1: entia okra wo okra no tembi okra ba no hallelujah
0: amen
1: wo nhwe wo ma wo ntire ne wo ma wo se de okra na ba no otane
0: otane ne ba
1: otane okra no wo no no Hallelujah.
0: Amen.
1: So won tia kura na no nchere chewu do.
2: Blow ho ase ehye de odi adwuma ma wo blow ho ase ehye de awte ne nchen. Blow ho ase ehye wo sofu panyin ase. Blow ho ase ba bibia la awurade de wa hye no. Menya akesese mo ho. Blow ho ase. Na Bible say awurade o ma ahobrase efo so. Na hand time for there.
3: Wodunu.
2: Obla osi won kwan ni hira gura
3: amen
2: se obla ho ase a urade be hira wo ye papa uti wo bi fi a blo ho ase ma wo kasa anye de na wo fi ura mpe wa shem ti assembly ye pa blo ho ase e ma ba bia wo adwo bi adwuma na wo ya blo ho ase ya na football fo otum ya de bi ma ne ye me fe bo se coach no kasa chere na no de me se bi
3: show respect
2: nshiran ke ura
3: amen
2: football nti full fifa for omo ayipa ye respect
3: ai respect
2: omo moto nshiran ke ura
3: amen
2: nti o bo nye discipline nti mi mo enko wani
3: nti mi mo enko babia
2: fifa any time for omo moto e ba ko rasta mind for ye let nshiran ke ura
3: amen
2: sa suna ye fa sey football so FIFA so wo moto ALS
3: respect
2: nshiran ke ura
3: amen
2: we bo yourself let you be looking you need for far and step o nyumbu o so say respect nshiran ke ura de be bi ura de de wa shi bia no mi an ho na she ho na bo mpa e shire ura de na fa no kredie ni adwuma den fa she ho na ura de obepaja ni mpa no no so me pejao awurade amu se ye wo bra e de she woni pa se wo ho a ye wo bra woni pa bi so be she wase wo
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: ti ne ti ni pa nti 1 Timothy chapter 6 verse 1 to 2 no e ka asem bi
3: 1 First Timothy chapter 6 verse number 1. Tia sem no. Dodo a wo nkonu ase no.
2: Nko a dodo a wo mu wo konu ase.
3: Emu won wura nom.
2: Wo mu mu
3: wo wura nom. Se ani die nyina.
2: Ko a
3: konu ya. Mu won wura ani die nyina.
2: Enye due bu
3: ena da.
2: Mu
3: eti. Wo shita driver ase.
2: Obey the instruction. Dan ken wura.
3: Amen.
2: Basi. Ha. Fo ka na mi ti ni driver bu anya sem ketu akura.

0: emla odwane emla di kan
1: odwane mla di kan to aso
0: falasi fo ti se wotua sediki fo nanono
1: falasi fo ne ti se wotua sediki fo nanono
0: ko se fa ko
1: eno mko se fa ko
0: on ba ko ye mlanim fo
1: na wo mu ba ko ye mlanim fo
0: ebi se yesu
1: e ka chire yesu se ade so anu hwese
0: se
1: che fo
0: menu kase ne de wo
1: mlanim kase ene de wo hin
0: no se se
1: ene wo se
0: do wa du nyankopon
1: do ewurade wo nyankopon
0: wa
1: kuma nyina mu
0: wo kra nyina mu
1: wo kra nyina mu
0: wa dwe nyina mu
1: wa dwe nyina mu
0: yenu ma yenu mlanim kase
1: wenu ne mlane ye de ade
0: kase
1: tie ne yo
0: ene de kan
1: do ewurade wo nyankopon
0: wa kuma nyina
1: tie wa kuma nyina
0: wa dwe nyina
1: wa dwe nyina
0: wo
1: kra nyina tie eti sa wo ma wo do na wo de beto nyankopon no akototo wo ba bi dom a sister bla ena me kam wa tie sese so wa tie to ba bi dom a sole firim
0: silo
1: evisabla bi bedu a shamon cry de show no ma wo nwe na wo kwa wade mo problem so wo ba bi show a
0: aha
1: wo ba bi show a wo problem sene se wo sika se mo problem
2: kana kure
1: da ko bi betimi atwese kan na wo ku oba na wo ku no ho na wano madura wu enye easy tienye pa
2: na kuma ko dim
1: wo ya blantie na se wo bo bra ena no na maami bi etu ne baba mafo em sa blantie no pe so wale na ablantie no ekokofa aba ye bi de ne ba fie ona ye maami no ne ye nana no mo nso
0: aha
1: onyankopon ma wo ma ni suade hunu bi
2: wo de kwachiri
1: odu wo ba na ba ma kwachire ne pe na wo hu hye ebe bua wa na se emwa wo etu odu oba no kwachire ne pepepe no frere ne ba no se kwaku abaya wo ya wo dia ba kire mi de me hwe na sumu kawa na me hwe che bi e dane nan a abaya de kwaku
0: emwa
1: na nti abaya ne nwini ne nwini kura ya boni mu pen
2: sumade che
1: ya boni oba no nwini mu pen nti akwasi nti uno oba na mu hu hwe ya boni ne nwini mu pen na oba wotumi afa sha process we mu ame yetiche atone nan ne abone ne hwene mu pen na wo hwe na somade yete sei ai hankook tire eda ye vanish articulator si koku amwa o na me abaya we ntia nya ai osama beladin fo ma ya ibia
0: akira akira fo no
1: abaya abema ne jina ho ka kire ne nana ne sei o ma gai osama beladin fo ma ya ne bia nka american fo ma ale ma me no ka kire ni sa american fo no wo mo bo abo mo ho aba na da o mbeba no wo mo de AK-47 ne handcuff na mo de beba wo ni beba ho so na no wo ba de nyina ne de handcuff agu mo sa
2: de mo sin
1: tienie a blantie wa ko fo ba ne wilmu ya bonim na ye de asumade na sumade so sin handcuff tie da to critter she na che gu ni nan na wo ma me no na dan hu na wo ma hu sa ba ya yi nje nyomfo ba ya ablantie so di ni tirbekum
2: no wanna be done no
1: and na blantie ne catch that no ma me say ma me eh o kan you show ni pa bebro where dey no always at last
2: oh we yan can't catch
1: oh ya blantie no so person bo bra kwa ni mu a shuru ma hwa me come watch as Genesis chapter 3 e ma na dey e ma koye 50-50
0: eno di ni
1: and ano na pastor blema e kan se mbi o say Genesis 3 no 16 no and am a marshal na problem ne ba yo na ko Genesis chapter 28 ne so verse 5 to 7 Genesis chapter 3 verse 16 to 20 no wo so oba no hu se
0: oba no hu se dua
1: oba no hu se dua no e yakono oti ni pani
0: oti bi
1: di
0: ori ma ni kuro kana
1: no oba no di bi koma ni kunu no
0: won so di ye
1: na ni kunu ni so di
0: Ombe
1: no ni bia bia yi. Twaso tutu enti no shi oda daja.
0: No
1: ba no de. O ka se.
0: Don mama wo ya munyi.
1: Don mama o punishment ne ba ye no. Wo se mama wo ya munyi sen. Ebre no adoso. Ye mu na ba wo ma.
0: Wo
1: ni ba gina wo kunu.
0: On
1: no bedi uso.
0: Na
1: Adam de o ka chere ne se.
0: Se wo tie wo yire.
1: Se wo tie wo ne yire.
0: Na wo di dia me se o se ni.
1: Oh, because you listen the voice of your wife. Wo tie wo yire ne. Na me show se dia ni bia ni binti.
0: Wo so or so woni mfifrem na
1: ba. Woni mfifrem na ba didi.
0: Ko
1: se so ba sa kona tiem.
0: Se mu no yi ofri.
1: Efi se mu no ba ya de ade. Etu woni pa ba sa ya kona tiem no wo ba.
0: Na se agya obi kwa be bo ne maame a. E ka se
1: otimi
0: gai.
1: Owuo be fa nimpa oba ene ko fa wo wuo. owo no ho dada etin ba bi onfrɛ wo mo yakopon na boy Genesis 2 no ase me de papa ne bone ho dia ba si wanim eda obedi bi ne wo na ba wu na urade aboto ho dada ena oba na kasa ko frɛ ne ba na bra bom tie ni ye eti urade de kwagye e ba no wo sa de farmer so ose odi owo ne ba no wo de farmer so ewo Genesis chapter 3 16 to 20 en kwagye so ba no Matthew chapter 28 no verse 5 to 6 ose say Matthew chapter 28 verse 5 to 6
2: Matthew chapter 28
1: verse 5 to 6
2: verse 5
1: Abra Yesu nyande fra wufuo mu no tie
2: na obofo no bua se ma no se
1: e na obofo no san ka kire ma no se
2: mo de musuro
1: musuro
2: menim se
1: menim se
2: mo hwe Yesu
1: mo hwe Yesu a
2: bona se
1: a wo bona se nyo
2: mo oniha
1: oniha
2: na wanyane
1: wanyane
2: se dio kain
1: se dio kain no
2: mo na mehwe
1: Mumla meshe
2: fakwa
1: na oda
2: namun kontem
1: enkekan kire de ade
2: so wonye ne frewu
1: haleluya eti nkwagye ne nso enkwagye no de edi kan na yesu usori efufum no wode nkwagye de ho asem no esuma ma no first se monye namun konkekan kire mesu afo no se wawu
0: wasole
1: nti munko sia no ena owu nso beba nso e ma na kofa baaye enkwagye ne nso e ma na kofa baaye tieti ni ye papa eti wo mu ye nkofo bia
2: wo
1: mu ye nti na paul se muni wo mu nti na wanim
2: diem
1: na mu sho ma ni mu e biala ade a ye se sho mu biala biala no e wo se wo hu se you see how to handle them
2: enye paye
1: ishanta urade ade a ye se sho mu oba ti se ya fani sai koshia
2: sai
1: free boss sai ya na ba o se se nye yi tieni o but u so mu ye nzo a o ba chi amna ya ode eti wo mu ye holu wo mu 50-50 eti so ya brantie na o ba ka chem sai what ya to ba bi do o ba bi do mu a na chese wa fiase a uwu ba
0: ei
1: wa fiase a uwu ba Genesis chapter 16 the same thing this man Judges chapter 16 the same thing
0: something
1: show Judges 16 babu ha e babu bo asem no so na yishi quotation shine kakra bi tie ni pa hwa u ba say Genesis 16 kura no shala ama na fura ko repu Abraham na ni ba na ho so no ne na wo ba tie ni Ana Judges chapter 16 verse 1 to 23. Wo utie yen tropa. Samson ma me ka kira de se hwon ye. 24 e wo ma ho. Samson amfi. Tieni o. Genesis Judges chapter 16 verse 1 down. And at the same time no Judges chapter 14 nso. Nimi enu njira ekọ. Judges chapter 16 na one to 2. Samson nani
2: no
1: Obama ye tutu nani because ni maame ne tie no warning our Judges chapter 14 no verse 1 no okay wa
0: Samson sa ko timina
1: Samson sa ko timina
0: okohu obebe wo timina
1: okohu obebe wo timina
0: oye frisifo ma
1: oye frisifo ma ma nbi
0: obaka
1: chere jane na na sey na ko wo obebe wo timina frisifo ma ba nmu
0: nko
1: fo ni mra me awade
0: Na neja ne na ka kire
1: ne. Na neja ene ne na e ka kire ne sey.
0: Duwe na mama bi ni e ko.
1: E ti woni anu maba ni bi ni kura yi mu.
0: A ko wale frisi fo.
1: A wu free mu. A ko wale wo ba, che da me wire. E bi da ne nan. Na sum ka wa be nhia.
0: Ni ba.
1: Ti ni ye. E na wa mpere mebo a. Genesis chapter 6 Judges 16 no. E ho ne tutu na ni wuro foro fo ye nkan ho.
0: Ba ni nti.
1: First Samuel chapter 18 verse 6 to 9. Ubo se enam Samuel so. Tio. Dia ya ya. David ba ye Saul tamfo. Eya ma.
2: Yeah.
1: First Samuel 18. Shawo kai wa, verse down. Dia ya ya. To as way.
2: O see, First Samuel chapter 18 verse.
1: Verse down.
2: O see. Na oliba ah David is sunny free.
1: Na wa ba David is sunny free.
2: Am I free Israel kro nyina
1: mu? Am I free Israel kro nyina mu?
2: Adenyom.
1: Adenyom.
2: Ani asabe shi
1: ya. Ani asabe shi ya.
2: O hene so.
1: O hene so.
2: Na odi mpintin.
1: Na odi mpintin.
2: Ani anigie.
1: Ani anigie.
2: Ani hena sa.
1: Ani anyira sa.
2: Na ma ore ji so no
1: okuru. Na ma wo mu gro no e kese.
2: So akuma pem.
1: So le kuma pem.
2: David akuma pem.
1: Na David de e akum so le akum 1000. Na David de wa ku 10000.
2: Na so bu fu David.
1: Na so bu fu David.
2: Na asem na anyane.
1: Asem na anyane de.
2: Na okase.
1: Okase.
2: Wo de pidi amade.
1: Wo de 10,000 ama David.
2: Na me die.
1: Na me die.
2: Ya pun na ama.
1: What 1,000 ama me.
2: Edan ku na ka me bio.
1: Edan aka me bio sa yini no. Efi sa da no.
2: Ekro no.
1: Ekro no.
2: So to ni David.
1: Saul tu na ne ye de ade.
2: Si David.
1: Chapter 19 no tu na ni si ni so de ya.
2: Na na brandu ye no.
1: Chapter 19.
2: Chapter 19.
1: First Samuel wa.
2: Si. Na so kachira ni.
1: Na so kachira ni ku ade ni fura nyina ase.
2: Unku David.
1: Emma. Ana be ma David.
2: Be so tam.
1: Aba ye so tam fo.
2: Nto si nkomo.
1: Tenio. Tenie pa. Oko First Kings chapter 11 verse 1 to 6. Kan na shade ye ho. First Kings chapter 11 verse 1 to 6.
0: Solomon yire no ne na bosonsom.
1: Tenio. Solomon yire no asem ne kura topic ne kura wi asem ne ka.
0: Solomon yire no ne na bosonsom.
1: Solomon di machi. Kodisono mi 17 bietu wo mame. Ko mame wo sesey.
0: Solomon yire no na na bosonsom.
1: Aha.
0: Na ohin Solomon do mane na fo bebere.
1: Na ohin Solomon ado mane na fo bebere.
0: Aka fo le baba.
1: Aka fo lo maba no.
0: Ane mu abufo.
1: Ane mu abufo ma.
0: Amonfo.
1: Amonfo.
0: Idonfo ma.
1: Idonfo.
0: Idonfo.
1: Shidonfo. Etifo.
0: Otua mame.
1: Efra mame mu a.
0: Eka wo sa.
1: Ewurade aka wo mu wase ma change afa le sey.
0: Onko
1: wo mu awade. Omo so ma mumu.
0: Anya sa.
1: Anya sa.
0: Oba ku mu akoma.
1: Omo ku mu akoma. Akodi nyam fufurechi.
0: Na sa amayi.
1: Sa ema we.
0: Omo bata wo.
1: Ana Solomon bata wo mu ho odom. Solomon tito wo mu dom. Echi na meka cho so ya blantia. Na wa chia to ba bi doma hwenye. Tenye pa. Wo si Solomon e bata wo mu odom. Solomon de na koma ne ne kra nyina akodi e ma na chi. Wo tito wo mu dom. Tenye pa. Na ekosi san.
0: Na na owo yenom ahenema ahanso.
1: Ah.
0: Ane mpranfo
1: wose sa ma ne bebre
0: mpranfo ha sa
1: a che twaso e
0: ekum na koma
1: na e ma ne kum na koma
0: na solo mo kokra blemu no
1: na solo mo konko kokra blemu no
0: ne yenom ekum na koma
1: ne yenom kum na koma
0: nya me ofre
1: che haleluya
0: na manakoma animu
1: na manakoba antimi animu
0: nya ko po ho
1: che ne yo ne yenom kum na koma ama solo mo kokra wa blemu no ana unim sha na ye o mla che bebra ye o mo yenom ekum o makoma wo me ne wo ma me no kokra de wo ba wiase no ɛno wɔn papa no mɔm do mbɛ wiase ɛno wɔn sister no wɔn abusua nyinaa
0: ɛyaka
1: mehyɛ nam ɔbaa bi so na dafo bi ɔne ne yɛ cruise
0: ɛnam ne so
1: ɛnam ne so
0: a
1: abranteɛ ne ne yɛ cruise pa unim ɛnam ɔbaa bi so ɔbaa bi akum na koma tieniye pa wo aba bɛduru saa bere tieniye abranteɛ ne ne nua bɛɛ ma ɔdi n'akyiri ɛsa ne yiri nti ninu ya bae ma wodi na chiri kula no ene wo mntam na sey
2: ajina boso
1: tieniye eti na bible no ken Deuteronomy 17 verse 17 sey
2: o se o hini ye na se de
1: aha twasoi
2: o se na so o ma na yire no so
1: eti na bible no sey e ma wo yire no eno so
2: na kuma ankum
1: na wa kuma ankum
2: sa ne ma yin
1: na sa no ma wenti
2: sa ne ma wenti
1: aha
2: e ma na sika no geta so no so
1: tieniye o bible sey e ma wo yire no eno so
0: ah ene ja ebi aso football road so ka se o wa le bebre anya
1: bo wa ye jimie tieniye pa oba no kura ba ko pe kura na wo te ho no
2: tieniye kura ma ne wa koma
1: ba ko pe kura na wo te ho no wo timi confession ma timi wa gushia fo nyina ya ka
2: ba ko pe bo
1: e ma so wa jo mu ya re ebre bi me ka ebre

0: nkyerema eti ukwa Psalm 39 no a Psalm 34 no verse 11 to 13 na David kan asem bi Psalm 34 11 to 13
1: ose ema momra
0: iti ose ema momra
1: munya suma me mekyere mo awurade suro
0: na menkyere mo awurade suro
1: mumu hwan na ohwehwe nkwa
0: obusa questions bi wa ha mumu hwan na ohwehwe nkwa twaso
1: na ope onyi nkyere so obehunu papa
0: osan so pese ohu papa na osan so onyi che
1: kura otekyere mabone ho
0: gba otem kese ma bible no wose sho pese ohu papa na wonya nhira na wonyi ni cha kura otekyere ma ne shaka 20 million wa eliem hofo nyina ba hushi onye 20 million yekwa bank ne se mun sign wen sign wen sign ah yekwa 3 weeks o man fa mai another month ye be be go se every yekwa guy ba ko yekwa sa bank manager se blanda de ba last word be mai e blanda ye chi chi ye ko ye ye duru ba wa ene se mi saka se ska wi ya me yira dwa me show ne buruta yekwa ya bank for ne se ye nko next week de be duru ne ye sanka adwembone a ekura na odi ko yenti ukwaji lowa be show yire na urade so asan se yemfama na no keke obi e wo kwa mu ose se na me seke low ya me yira de wo show me show no no di be duru ne mfie nan ni ya mfre e bi umpo eti wo se de o hwehwe enapa nhira na open kwano mane kura ne tekyrema
1: bone ho
0: menia agyidifo nyankopɔ kura won kasa o won kasa abafo ne nkasa abafo wo kasa kakra bi afisa sɛ meba na wawo ne wotwa so nti wugye na kyinie mane kasa bebre na no bu ɔde kasa to ho abafo no kura wɔsoro no ɔmo kasa kakra bi yɛ ka sɛ kɔpɛ visa ɛsi me de visa na bɛtum na yɛ nneɛma kɔpɛ passport na mbɔbɔ pɔnhyim na mbɛfa wakɔ nkra kaa kora ɔmɛfae ɔduru wa ne nkɔfoɔ to da makɔku mede mekɔ dadadadada wokɔe wokɔe ankra kora wonya nnuru hɔ pepɛ se baako a woyɛ womfa nhyɛ ɛsuma se aka wada fufuo bɛ ho ane sɛ pɛw na nka wofrɛfrɛ wɔn na nka wofrɛ na nka saa berɛ no a wofrɛfrɛ wo aka kyerɛ wo no na wakɔ akɔdi aburokyerɛ hɔ wadeɛ pepɛ se ne kura no na ɔduruma no wabiem obiaa ho sɛ wɔɔkɔ obia yɛ saa waka ha ani no ne ano na ɛhwɛ ne aso na ɛtie no nyaka no bi opɛ kasa bere no man so ɔha ba ne so ɔso ɔmo soro abafo akyi nie ama ɔmo kasa bebere ɔmo kɔ no ɔmo ne no meto saafoɔ ne so sakaria di kyi mu ɔmo ka kyerɛ ne sɛ wo bɛtɔ mum ɔmo abafo ne kasa bere ti di opɛ sɛ ohu napa tuko James chapter 1 verse 26 ya ɔkan sɛ mbu hɔ
1: ɔse
0: aha
1: se obi susu se oyɛ nyamesom ni
0: se obi susu se oyɛ nyamesom ni
1: na wanto ne tɛkyɛ na
0: bɔnhyɛ tuko James chapter 1 verse 26 ya ɔkansɛm bu hɔ
1: ɔse
0: aha
1: se obi susu se oyɛ nyamesom ni
0: se obi susu se oyɛ nyamesom ni
1: na wanto ne tɛkyɛ na
0: bɔnhyɛm kɛ wo susu se nyamesom wanto wo tɛkyɛ mu anna
1: ne mmom ɔdaadaa n'akoma
0: ɔn daadaa w'akoma biribia na wɔwoyɛ a ɛbɛ because who keep a secret yes sis pepper bless pepper no what dinam eho na wash out the test message ayi obeka yi juana farm na men test message no what je juana number papa papa no abone e call juana e say the atom lies you sir ubo wan sa wade no